0: wang.
1: Bakanja, bakanja, kamata mumbele. Runganga beti nga inja mbina harimu kriso. Nika muyangana ye, ikusiko pepa anja kumba.